0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā kōrero o mua. Rā, ko te reo o te pipi wharauroa. I rungi tēnei te renga o ngā kōrero o mua, ka kōrero a matua he mana waka, ka kōrero ia kia hemi te wano. Hemi te wano. Mō ngā taonga pūoro. Mō ngā taonga pūoro a te Māori. Nō mua, nō naia nei anō hoki. Me wairātoa nō tikanga. Ara, ko ngā taonga pūoro pēnā i te pūtātara, i te kōauau, i te porotiti, i te pūrerehua rānei. Nō reira, whakarongo mai rā. Ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

ki mainga mainga. Ka hori ki rā. I whiti mai ki runga i ngā tāngata whai rawa. Anaki, ingari, ka whiti mai ki runga i a tātou katoa. Nā reira rā, i tika ana. Kia nui tonu ngā mihi atu ki te rangi, ki ngā taonga whānui katoa, kei te rangi, ko tama nui te rā, ko te marama, ko ngā whetu, e timo timo mai ana, me te whānuitanga o ngā tai au o runga. Tuku iho mai ki te whenua me ngā tini āhuaranga whakamiharo katoa o te whenua, ko ngā whakatupuranga, te tini o ngā mea tino ātāhua, ngā puawai o te wānei, e puawai ana te kōwhai i roto i ngā āhutanga o tēnei wāhanga o te tau, ko te kohanga, ko tai kē mai te pipi wharaurua, ko puta tāna karanga ki a tātou, ki a ara ake, ki mahi ngā mahi, hei mahi i ngā māra kai, whakatōtō kai me wera tūmō mō maihi, hei oranga tonutanga mō te whānau nō reira rā, kā nui tonu ngā mihi ki a koutou, kua whakarite ki wā koutou māra kai, i tika ana ki a mahi, i mua i te mutanga o Oke Topa, kia pai te tupu o ngā tupu i mua i te tino maroke o te wā, ko te tumanako. Ka hori te tino maroke, ko rongohia ngā kōrero te Al Nino me ngā āhutanga o te huarere, ngā rerekitanga o te huarere. Te tino tumanako ka pai ngā āhutanga katoa, kia pai ngā hua ka puta mai wā tātou marakai. Kone heu tonu tainua ki te waru o ngā haora, mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa, e hono mai ana. Me ui tonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa.